mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo le o mo nki yin to logun mo nki yin teleso teleso mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awe wa ninu ose enikan ni e sawo ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon Yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni an pe ni ojo ti awon ni bibeli gbagbo pe ojo anu ati ojo jimo ojo Friday ojo jimo oloyin awon ojo meteta ojo agbara ni mo layo lati la gbogbo enu le pe oni tun lojo anu mi ojo ti adua mo gba ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da awon Yoruba gbagbo pe irubo ojo Wednesday mo fin Pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le adua meta ni Olorun ki ko Olorun aye wo nu bibeli fini fini gbogbo igba to ba ti gbo ti adua meta ta lo soke yo da ise duro ni enikan ni e sa wo mo bo ni bi pepe e je agbadua meta ta ko si ni ko fun wo na oni si fun ola aro enikan ni ki adua yen alakoko ni adu ope Olorun ki ko ki n to ni edobale a ni ti dobale lo duro ni bi pepe so le nawo ko dupe a pada dobale tori adua meta ta yen ko si bo se gba ti oni mu dobale ati kikun le lowo ni bi pepe ni e ma bo dide mami ki lo ti egbe ode bi to de igan emi ti mo du yi anu lo gbe mi de bayi awa to ye ki won ta ki won fowo ti wa la jango bulabula ti anu wa nso go lori te idajo fun aye wa eyin te ba mo pe ki se nipa agbara eyin te mo pe ki se nipa ipa eyin te mo pa anu lo gbe ode bi ni gbogbo bi to ba wa please wake up e ma bo ni bi pepe o omode atagba e ja wa yin orin yen okay engineer kin lo gbe wa debi ta dei se ba anu ni ajo mo ko ni wa wa mo mi mo ti dobale mi ikun le mi pepe joju yo labi to mo titun engineer eyin kini oke tan patapata

ogbe yen kigbe ni o se olohun baba mi mo gbe ogo olohun emi awon woli o ma se e ma se alaanu mi ni gbogbo iya ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo lo iwa jadide o fe ka ki hallelujah la meje ogo meje e wa gbe ese meta si waju 1 2 3 ibe yen ni o duro si gbogbo omo olohun pata to ba jo omo olohun ni o awon mezo ni da wa lohun. Somebody stand up and shout 7 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa gbe owo soke esi ogo meje na. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. E ba mi juwo si. Alaanu wa ni gbogbo iya, o ma se. Adupe fun gbogbo tawon eyan send. Ada ope pada. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese. To ba gbo ti eniyan ba ngba adua yen yo duro pa ni. O ni mi o fe iku elese bi o se ko ronu pe wada and any kind pastor se mo wa ndese se iwo le se pesi pe ndese bibeli so pe bi awa ba ni awa ko di ese ko si otito kan ninu wa gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa mo fe ke kunle baba do bale mo fe ka jo gbadua o ni bi iwo ba nsami ese ta leni to tobe to le duo o ni sugbe idariji nbe lojo re kaliba ma beru orisi ese meji lo wa ese aimo atese to mo mo da bibeli wa so o ni a fi ese awon kan han e to buruju ni pe ese awon kan tele won lo si idajo aisha ninu oro lasan eyan mo dese ninu isesi o le se lohun a ni aye ki mo tun wo eyan ni isin bo ni bi te ba wa e dide sa e wa kunle e dide ma e do bale mo jora re loju e je gbogbo wo do bale pe dariji mi oluwa omo kekere ni mi ti re lagbara dariji mi oluwa so bo se dobale yen wa mo yi olorun jo mi ni padanu ebi mi gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi o sanu mi oniwo ofe ku elese bi o se ko ronu piwada o le n ba je wo ese tun si ko le ninu proverb 28 verse 13 oni yo si ra anugba so olorun dari ese mi jemi mo ra mu ni waju e ko mo be ojo ti olorun ba dariji eda ojo yen ni idan adua re bere Olorun dariji gbogbo awon mo re oni ki npase oni bi nba ni ki ese nikan ko du oni yo du ti nba ni ki ese awon kan ko lo yo lo Olorun o gbogbo wa lajo do bale nwaju re emi na do bale nu studio bi dari ese waje wa we wa ni awe mo fe we soap for wa wa mo awon fofunju egbon wulo Olorun sanu fun wa ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa ogo ni fun o Jesu so oni gbagbo ko dariji alaanu ni alaanu ni dide nle he ja gbadura eleketa ti Olorun ki ko enikan le wo to ni number 3 o ni adua fun anu o so ninu iwe Roman chapter 9 verse 15 o le mi o sanu fun eni temi o ba sanu fun emi o yonu si eni ti ma ba yonu si Israeli ba po bi yan yen ti okun awon ti ma sanu na ma sanu mama so le foke ninu awon ti o ra anu gba laye ninu awon ti won fi sapere orire bo ba foke ni igba meje loruko Jesu kaka omo ka nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe in the name of Jesus oni la ri odun ma so ise meji oni ti emi ba nbinu ma si ranti anu mi se yo lenu sa gbogbo eni to ri tin so testimony won ra anu gba ni am bon church la ro isa ona meji ni opin si ikanni for service elekeji ni agumeri agumeju abola lakoko

0: in the name of Jesus Christ. Only me fi ma kesa o pe ni gbogbo ojo we se ma ru ebu anu ki payan ki si sa fi pa se but asiri fun awon eni to ba gbon o le mi o sa anu fun awon eni te mi o sa anu fun bi israeli ba po bi yan eti okun pa atewo yen ni igba meje yo pe mejo wa kan pa ni pa gba in ba ti ni start bo se n patewo iwo atomo mo ri yin bo inu agbada anu loruko jesu oya gba anu oya bere down in the name of Jesus mara anu gba e so ni gba meta mara anu gba in Jesus name un ta se la ro iya to o ma so kankan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi e je se bayi o gbe yin odo jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday, Friday, Saturday lagbare ni to ni aye atohun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi Oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e ma mura le o is our youth convention bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine. Your light has come, convention 2026. I'm born church la we sir. Ni agbara Olorun gbogbo eyin te n gba Olorun gbo fun ise. Oni na la pade isin meji ni e to ba convenient fun yin. Ikan ni 8:30 la aro yi. Ikeji o bere ni ago merin. Oju ba yen lo. Line waste akoko eyin omo Olorun. Ni bo le tin gbo mi. E je ki n pe Sister Kinki le iwole ki n kokko gbo bo Olorun se si oju e ni pa anu. Engineer e wo.
1: Oruko mi ni Gbemi Sola mo wa lati Bodija. Oluwa se mi lore to po. Mo give testimony on the 31st ni ibi bayi. Oluwa tu wa se mi ni ore mi mo ni kin fe mi more han. Nigbati a pari arugbo ojo de 10 days after mo tin be Olorun fun confirmation letter ni bi se mi. Cause digital marketer ni mi so ta ba make sales won kin le confirm wa. Won ti le awon eyan lo to ye pe mi nikan loku as a January. Oga mi sa so pe awon believe pe nkan kan wa ninu mi ti mo fe mu jade. So ni ojo arugbo ojo de mo sa n gbadura Olorun pe Olorun jo ma doju ti mi kem na kin ti e o ti e je yokan ni mo ma ni ti mo ma fi gba letter yi kin ti e ma wa sise nbe mo o temi Olorun so 10 days after Olorun sa fun mi ni sales yen ma yen kan pe mi bi a ohun tin recall mi lati jojo e pe so ohun ti ready lati se certificate to won de san fun mi ni ojo yen mo gba confirmation letter
2: confirmation yin ti jade
1: so leyin yen ni after ojo yen e gbadura kan ni aro pe eyan kan wa to n sise sugbon Olorun ni ko n fe danu ko ko loso Oluwa fe mu sa kiss because any ka mu kan mo kan mo ma ta awon bubu bayi mi ki se te lo mu kan ma ra ni oja mo ma tun ta
2: so ologbon ni ma dori eja mu
1: so mo sha trust Olorun ko le after ojo yen o ku mi ko wa pe mi bi awon aso e to n ta yen awon ti e ma ra awon fe ra 100 pieces mani
2: melo
1: 100 pieces mani ah okay ko si wahala pe bo emi oni owo ti mo ma fi bayin lo ra sile o e ma fun mi ni owo ti ma fa shan ki ma ori awon ba ti de awon ma send owo yen si mi pe ma lo ra sojo wednesday eni an se owo mi ma bo so ti mo se de lo wa pe awon ti de o ki wa ba won ni Jericho mo sha lo ba won won ni e won sha damjo lati aro di 7 pm mo te ti give up pe mi lo an ki sha duro pe lo ni mo ni mo no ke aso mo ma ta fun yin 77000 per one that's 700 iye ti mo de ma ra loja normally is like 35 won sha ni okay pe awon ma san won sha send 500000 si mi join pe kin lo ra mo ra gba ti mo di won send balance mi si mi that was 700000 so gba ti mo ra mo ni okay ki
2: eyin kokko bo seyin eyo 350
1: mo sha ninu 350 e ma no ke ki ma ko sanwo lasan lo le pe kin ra die sowo gba ti mo dele mo sha ya picture mo post e mo send e sawon yan pe e ba mi post e o gba ko kun se owo mi na ere mi ni mo fi ra bi lady ko se mi chat mi lati UK ni e pe ah oun need awon aso e mo ni melo le fun ohun fe bi 100 292,500. I didn't know she was going to pay. Oko sa so pe okay, won ready. In between any meji meta, gbogbo aso yen o sa ton in the space of 1 week. Mo mo dey glory lady so pe awon so pe awon mara cement. Se mi na ko account number yen pa mo join mu lo fi so reach of mi so. But no one say fun mi mo se send.
2: Inu to.
1: O pe eni yi can give testimony e pe kin mad bori Olorun.
2: So e ti wa nta ru awon pupu bayi.
1: Ben sir, in the space of 1 week, mo make 1 million plus.
2: Láàrin ọ̀sẹ̀ kan síra wọn náwó ẹ aṣòwò ọ̀bùn báwọn bá ń ṣe yẹn iléeṣẹ́ ìjẹ́ ti ń wá confirmation letter kí wọ́n ṣe ẹ jẹ́ ń pàṣẹ fún àwọn 1000 bọ́ọ̀ bá lè ṣe àmì kójú ẹ̀ ó ṣí.

0: kagba only communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko sin ti oye ni ojo sunday tin boy now lagbara ni to laye atohun ni ojo sunday lei ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti olohun
1: oruko mi ni oloye ti aminu yada isaka asojo wa lati ilu iwo mo dupe lowo olorun ijo yi tori